manam. Ko we chene manam. Ma bon fe ko we chene manam. Dengaru subani sukale kinaga. Dengaru suban seni sukale kinaga. Dengaru wonguni me nyanam babe na wonguni.

mene amadu ga yi baba gaji ala ge isa denja oba gi jabu wa gun agu wa kole ademune ene ga mona abo chika na gbara le ko gi wawe ai ga nango na pagajogu ai baba ni wo to ba kole kada kole.

Bala ne bana wula de e ma dole ma sa wula gele gele gele gele gele mura ba ba ni ba ko ro